aki gbogbo eyin eyan wa nile loko olodo lona ipe oku titatile ko si wa latoju le se wa radio topa 104.3 fm to wa ni gbogbanu ipe eku etileko ero ba ni wa ni a wa lona anbo a ti de sori eto awon to je pe empo ti won ma gba owo ori ni orile ede wa benin eto yi ni fun gbogbo yin patapata awon kan te mo ke file mo n te mo ke tu fi mo si ko le yi wa yi pe ojule ise empo ojule ise kan ni to je ko ma gba owo ori lori gbogbo awon eyan to tin se nkan kan meji meta ni onisowo lo ba je ni ile ise kan lo ba ni ni gbogbo nkan to n ta to n se o gboro ni bo se se gba to fi ma lo bere pe ba awon mo fe se si ti wo na o ni anfani lati ma san owo ori ori e la wa lojo ti toni lanki gbogbo wa nile loko lodo lona yi pe eku irole atide bi a se nde sori eto na.

0: Why me de? Din Emile, Emile Trumpho Emito, I pray you are swimming today. No glam, it on me who, no, Kaka. No, I cover men wear. Yako, what you are home? What of V, son do colopo, was swimming to our camera men wear. Child to no go mokaka, why you don't be broke. Zemisia in the Ramon. Oh, fear it a friend in Lamasa Yasidinba. It a jaw, Davichi. Papa Melilly, it a jaw. It don't dequil matejo, or quill up with the imitating law. And Fanny of Vimitoto. O vide, eh, Ginemilo, was on by him back for her. Thank I wa. The medal you jibon in them wa. O donama, nama by Vojrado. Ye be your clue, not Janaway. Ero emma one day. Emmy Sofle, Emmy Do, Emmy Nadesum. Emmy Do, Guadusi, Emma Mudo, Emmy Do Guamio, Emma Mudo. Emmy Su, Econemi Quitty. Ah, no, my demito, by Chequina for my womb by Chequine. No, would do me law. A suche si wetima, but no so would do a suche so the near or susima. Macasog ben denny. No nadie take bunwea. It is adjourned by Magbendin at Davo. You are crying on who grinna to our name if it in a blue G. Emmy to Flankaka in by where are we? Godo, Godo Flank, Tidy at Tinko. When Monomlo Hoedi. Emmy do, Missy, so would a hollow back when you say, Holy Yamito. Yamito do the go cacai glue. But thought it only do the go cacai glue. No, Emmy Wallo, Madonemi. E do mi do mo ni mi no fun kaka lo ni pe mi mi abi agba temi ka no ka bo pe mi nu bo mi bi agba mi bi agba ni aso mi to an se gan kekebi o to mi do ro mo mi bi agba ji mi gbe aso tai di do mo lo nde ma jo to mi awole cheche nde ma hu do mi e ma afore ma tin bo ede kaka na hu aton da ho podo mi do agbo bi agba gba do mi le to di desun do ro mo lo fi mi to ni te pe awe vovo ilo ni pe awe nani le godo ni mo no vi bo mo do eto emi desun ni wa nle po mere ise we o afo dide o frase o we do bo eme eyan se ganje do ro mo premier pa mi ba igbon ro pare po me e wa u gan mi gbogbo emi tonto a u fe se emi ta u fe lo u gan emi gbodo ro mo lo e o ni ma yan fi tron yan fi eje emi do ole ali omi to eze kan keke o jijira mi pe romo lo ni pe pe ma jo ma so nde go bo e mi gba so mele wa to ko gble do mi we mi so lo ba igbe to de bo ni amo etote abo abo ewe me ma le no ebi ba yi do mi pe mi ko ma mi ma le de go igbe ko ko me ma le de go e tin kan ni e mo mi opo epo ka bi e mo eta le oji era yi e mi rayi di no meton do biodo mo lo ma oni de asu mo nkan ton pe mi mo ni no me ne le mi mo de si bodo yin wan ne bo ni do to fi re pe ro yi se jawe mi le do ko re pe pe mi le do pa o do mo mi le wan ko gudaro na mi na bai ro e mi do ka mi ko le ma o de ji a me le ko le kaka do mo lo ni mi ni do mo lo e nu ni do mo lo e di ko do mi tin mi nu gbo lo mi bi on de ji we lo ma se mi bro mi o don le pobo duro duro na le mi de we na do hi agbeto te tan le doro mo ma so mi go e ma ye mi se pa bo won to vive mi to adusi won vive mi ami o na mi na bairo 0121 31 45 32 0121 60 41 22
1: mi to re mi bolo e to re mi gari go e mi to re mi bo
0: Pawo me chito kan.
2: Kile se na konku do pada.
0: Na na we di.
2: Eh we me.
0: E de de.
2: Let me know kile se na kon.
0: Ado we me. Me e we lo.
2: Endo e we. Odo na we di e bondo e we.
0: E yo.
2: Gbe yin we si.
0: Gbe yin o me o de na.
2: Mo ku do gbada.
0: Oh.
2: Mo ku do ya we kanu mi ma o gbe to na kanu gbe su.
0: Akwari. No yin do e.
2: Won a kanu won do to ebi. No be.
0: O ko wa no yin do e.
2: No yin ma de len sando.
0: No do e.
2: No yin ma de len sando so gban gogo wa ton me wo we de si toka.
0: Buro no do we na. No doy.
2: Popo che do kuna desi.
0: Ani kai gogo watun e.
2: O gogo watun yi si. Akoche na imo si.
0: Akondo de na.
2: Akoche imo si fe
0: jara. No bodo ro lile gudo ni ka. Akwewu ka watun e chu e na.
2: Atun ro tuche.
0: Watun ro tuto e.
2: E complete.
0: Wa e ko e na. Wi ko e na.
2: E do ko wa.
0: E ro ki ko e di ma. Oh, wait,
2: Mazuru
0: kiko biwa.
2: Tete. No rogwe gba pere kekle tete.
0: Bo hie nto o na o
2: kiki kekle tete ma ku rogwe to kekle pon gbe ton ni
0: ma. O ito be wa na.
2: Ni to de me ma fi je nono ma.
0: Baba sari do ka ni.
2: To bo do ma yin.
0: Eh.
2: Aku no gbero to so mi gbon to ti pano ti pan ji.
0: Mm.
2: Bo en ka wa gbe o me o.
0: Mm.
2: E no le u ne me mro bro me do.
0: Mm.
2: Be kale o mi pe goglo mi ba gogo che suro ku do taun wendo ne ma
0: hin po nto we na
2: o na o to mi no e kuro po mere bo sa si o ro mo ra satan do ki kuro po mere bo sa si o po ra mo ru ku do che ndo ye de a e me chele e to ro han su mon londo hasu
0: a ri hasu yi
2: o me chele e to ro gogo gudo gbe se bo yin londo ma mba po a
0: Fio yo misi.
2: Omo nku jema.
0: Fio yo misi.
2: No chesi na si ma
0: lo.
2: Fio yo misi.
0: Fio yo misi.
2: Iyo we si toka.
0: Mono kamera.
2: Ani ore.
0: Mono kamera. Gre ko yana.
2: E mono kamera o. E mai mono kamera wa yo si toka.
0: Ogbo.
2: Fe te ko ma gbeje.
0: Magwenje ma.
2: Hmm. Oh, sunu. O jeme. Tambo abo me no du.
0: Mo.
2: Ada e me no sunu ki kwi.
0: Bede yen dron no kwi je din ni wa hwen bo adasi. Mo na ba ya.
2: E o, please na kwa ifo gboro komi to me.
0: Aha, ro yen kwi je no mo di ketu kra.
2: E kwi ya no.
0: Mo di ketu kra.
2: Me di o ko me ma.
0: Hmm.
2: E pande di okwifu yenu ki di alo kwa ijeri oni yena ton fun.
0: Mere pa ti ro kwifu yenu chi.
2: E te ro kende lo.
0: Bomo lo ji gbeto mo nko to e.
2: Please na e o, e ki moriya. Please na ko yi. Awo, keke ma do ko ko yo
0: na ka. Ba gbe ka ho.
2: Ka be gbo fun to.
0: Ayo o do bo so mi do ko lo.
2: Please na ko.
0: Nti yo.
2: Yo nu do mi do ti o, mi do di do e do. E nle nle wezon me debu kuro pe inu emi we o.
0: Mm.
2: Aku no gbero to ran jeli inu nu mi.
0: Mhm.
2: Bono de to mi.
0: Mm.
2: Suwon de jeyi. Bo jodo yon do kaka nu po to. Jo. Bo mi ole kamera ni mi ka ran ibo mi wa no we do nko abo do yen no fe kaka ni chiko ni ayi. Wa ro pe ton gbe. A fo ro pe ton gbe. Wo wa pe se do bi ro pe ton gbe. Wo ni sun ko yun fa si ko e kan mi bo wa pe to egbe ko sun pa yun fa ko de ka to de ka nu ko to e kan yin o so ro pe awe a ro pe won lo nu no te te ko de ka nu ko to na ime na ile ya de so mo ya o da po fun kan mi ko
0: mm
2: be da po sun kan mi abono fe ni ka bo e sun wa je kan doji e gbe me fi e gbe kan gbe na gbo fele se na fun
0: mm
2: eni kan gbe mutumbe emanye mitoa ekuna mi gonso ko do kaka ni ochiko ni yo elo na wabura wa saboni ni ma o che e ma o ta ko fidi akun ni wo npere okun ati gba to ero kaka na wa mi gonji to ko na bro de ko ni bro
0: abai dorawe
2: merci
0: ne kwe kwe kai kwa won meje ko
3: oh kesa na po
0: nsio
3: okolo ko Dubokan, bienvenue à Yamida.
0: Mm-hmm.
3: Un coup d'eau d'Asia.
0: Bien, dégo.
3: Le déjà, Yamida, bah, ne pas qu'on te mette en mandat. Amen, Igor, béni.
0: Mm-hmm.
3: C'est à propos là.
0: Non, non, rendez-moi, Jodi.
3: Ah, mon solution, Dieu.
0: Et t'es là.
3: Ah, mon fils, ton Dieu.
0: J'ai ma Jodi, Helen.
3: When do you meet on the cotton?
0: Papa,
3: I don't know. So, two times I said, yo si de wele mi anu ti ropo bra beta sun gro e ma besoin da o be mo ko ton lo agbaza re le kaka ko de poko lo wa ton koi tun o si da mi ko lo mo ka je tin ya se ko atore de won so ti o to ko me ya lo gbe te de sin mo be se me ya ya e pe le se me ndo mi sun sun na go ma ba de se lo to ko me ma
0: o ko ba eterno eterno wa me
3: e o e fe se a kun e a ka to ka sun opo wa lo bi dan jun mama kaka na to gojo gbe ya
0: mo
3: ita sun ton e no je ro kote ni hun ah
0: that's
3: important yo le so e no bi dan sa ten mo aye
0: eh
3: ali you know be me le pose me ya
0: ye ma mo dura ma no edu ate no edu ate ni le pre po
3: eh
0: zivlu me ti ayin
3: na kulo me yen don de ti ko mo pa mi ko ra to pa bo mi be la zo fe ni on ya ko mo mi no do si te gbe yen don mi de mi ma o ku de kon gbede
0: eh
3: You know, eti de ndo asi to ebo e meto ko meto ta ranu me bien o tun bo yi e o ada zo je brafo a mama le gbo mi ati me de di yo ndo le le ble ndi ko ta te ebo ndo wo sun de ma nma me le o de me o gbe fe na je ti je je ma yo to ye bi o ta ti o je do pe aton e do ti o pe ne gbo me de bi o gbe ja enwe eno te pe be ma ti de ati a chou to na fo hun nda fo gbe ka me fo mo je gbe tonu di de ni sun gbo azo nu me aja e o gbo azo nu me fa tres important
0: abai gbo dora gbo
3: e to gbe mu wo sa me re di
0: ore mi son do dire godon do adikun viajo kwenu etin to godo me don le o ganu voduno ton mi don do dute noni kudo o poison ni kudo o joamo sin no e ko o ngbono le zedo ni kudo azo eto mi don do patrick voduno godon mau tada jan voduno mi don do denis voduno constance voduno leontine voduno boro chantal voduno laurent voduno voduno sin won do lo pete mi don do me ko re ni kudo zambu kudo jre me mi ti ti kwa wo me je do kan
1: Don't
0: know where am I, we are only Moto Hemi Boru, Tokami, Gari, Oi, Mito. Qua, Mito Kami.